Emre aso se yesua de efa ye yankasa nkasa ya ho bible eho your personal safety tips as a driver o shenkani papa enu ne ne wo koba asomdwe mo o shenkani papa ena ka no opake a wo hwese madum bibia ansa na misi fam oba na obesan abefa ka na kwa oye bibi a ye frene se walk over na se walk around o nante nante e wo hyen no ho ho se e hyen ya me di si ho e fiti Friday me paki ye a min tu ye e hyen bibi ayo boko de mesrew se o paki o ka Friday enene anopai e na wo be move ka na ade ba ko pe e na mesrew se wo be ya ma me ne se wo de fa ka no ho hia ansa na wabie wo do no mpo emfa ho keke ma wani nkofem ka no ewo nan ka no ne nan eye nan eye 4 hwese ne nan no ejinejina ho ana se emu ayemre meetre koba na ana se tai na ehye ka na se no na ho den so atia mesrew bomodi ase wan kasa na se a driver fo bebre mo se de e de top up no mo atobi e gig na mo wo no sɛ na ho ɔden so atia famframa gum ansa na wa move sɛ bo anka sɛ woni bia mesrew bɔ mo den asɛ o drive a wo bɛ ma wani akɔkwa no so ba bia yɛ top up e gig no fa famframa ni bi kɔgu so ɛsan sɛ o ho bible ehu hia enti mesrew wo yɛ ne saa na wo start engine na wo bie key na mesrew wo bie key na bɔ mo den a na hwɛ o dashboard no so hwɛ indicators ahodoɔ a aso Shania umuvu a ebe free so ene nia ebe kaso ebi wo ho a ebe brinke na chese eno no e ma warning mesrew ade bi a wo hu wo ehyan no ho no emu wani enwu so esan se wo ho bible ene nia otene mu so ho bible e wo hyan no mu no ejina wo hyan kane no wo so me fa cho ukọ no ene dwue bo seat belt na mame ma obi a mo seat belt enkwa ehia na aduane so eye de Say ye ni sa ebe bua yen ama yen akasa yahu bambo no esipi esita enti misre ashenkafo moma yen hwe eniamam kitinkiti a ebe bua yen wo kure bomode ase sa wantumi an service wo ka no bomode afa ka no ko odela no ho na koye service erade mu ayen na ne ayesuen yen nyina yen hwe na yen ni so medase